Hi tu tina yuna ka kuna zonte sirema siga san la lisa ka chansre ti hi tu mena ka ka ko tega I la Bruno Mus no he I hini ko ka ko an ka ko tega Charlotte mena ko he tiri tene ke tu kan te eni tiri Allah I kan te hekina ket o ko ka ko an ka ko tega Alan Adam tiri tene ke te ka ko an ka ko tegu Herb Norwegian wa tiri tlitli kwan tiri tani ke kongka da chaka ki dee tiin le I ko hata kong ta ko ka ko an ke ko tega ko se wa ka shankan da harako hiya ko.

0: In du tulit agus o Charlotte Meneko, den heko te in du fala yonek aloha kat ile I gula I sotanke I ela hiata kena ket ole I go ago kena kirizu I wo den heko te Charlotte I wo den gonda dule I taritino I kat I aloha nit ini
1: Itla I sotane ke kuye ka one ti I kalu la tenen kene chalani koko tega e ko a kuti ke deni. Ita kisini kasi ke tida kulu desi. Ita sini se ya David I a ko sire chua se chua se hea cha. Ui na hea ui cha la te tin ula. I sotane ke Saturday take ea ha tida Saturday I kuriri wizu. Ita I go tani ni zu jo ka lai tin. Tawi yon de lai yi a xin ki lai xa yun na zuni ni lue lai jen. Ka la na zuni go jen a kui ye ka ka min wala ka oke di hin to na hai zin to shui ka lge go jen de ni ai kuta. Kuta gu ni ai kui ye yi kui yi yu la kui ye yi oke di yi te wong xin go jen. Ya ta la ta ina ke le le go jen go teo ke le wala yi go jen la ta ka oke di. Nda ji go ta ai de la zon na hingwa ka hun tawi e la za si da sa yi kla de hu lu ka yu de ye a ke di a sha gwa yi ta ka hin le ka ka sa le hua le ya ta yi to e la chi te hin da ka go ta ka tse le hue ka yi ya kui pe ta yu ni ni go jen ni hue ka ke ni yi sa e la cha di a da yi diya nda yun ta 14 ke le te no nda yin ku ka yu ni ta ke e ka ta ne la ki chu dwe yu ni ta ne la ki chu ka yi ta ka yu te ye no pa na ki kui ka sin ki ya yu ni go a go ta ka ke ki da ka ku ye ki ki da ka a yune shu kin da tlan ka yune de no pa la na ki ku ya en ta yi tlan ka hu ni xian ta da xin wo xie kai ga zu da ni ke shuan a ti no ka hu ni ti ni ka ni ki la che to ka ko we kia de na ke e ku lu yi ni u na he we ni ki ni e ku kwa i ta le ka hu ni ka ni kwa ta le ka o a ta xi shu ki la che le no de no pa la ka ni a yuna
0: en ta yi yi ku te ni ki ni e ku a ke zu ta ke e ku su yi guan na zo yi zu da ni ke
1: Awe kwa kone so jwe da chung Ami tep che kani egele Tep tila ara tani tere kwa ye na goja Nda ikwe taka oka egele tep na we kwa ni Nda kataki awe kwa kone so jwe Nda kore we in lila ni nda ka ni wa lala ka o na ni Ere ki wala tiang Sa chuko se zuta ni se swa tiang daga Ayone ka go la wii chula kuye ka ye kwa Ami akin te kui sol hulu I na he e singu si ka ye di na hu tingu chi kai de I ga la yu ni ku yi shuan
0: oh ha
1: ha hin ta good hope ko zai ko la e ya che ko ha de ko zai ni shi kong ko zai I ko zai song ta ni xie de I ko zai che gong xin ko zai ko zai chi ko zai ko la ka song ta ni ko ha de hin ta xie zhen na shuo ki jin due yi xia xue le kan ni qi song ta ni ko ke ne

0: a rona hi ni kind ya no hotu le wo to se ne ne kon ka gu ya ti indiana ze mi gon din de wa ka zi ga on di da tu wo sa na ki kala sana go ka to ge se te ki na na shi la hi se tu a tu za to na na jo kon wo to an go ke le za la on di da ji ya kon di tu pa di
1: tu ta ni sa te na mi kala du ke ti ku cha ge za ge ti kon de la me chen e cha ta ni a ge li a le le ge ta
2: Are you not going to say that Sandalisa could shantity?